Aiwako siveluako pera kemanerat. He. Ani pentai via na namutaki ha. Ha? Anamutaki ha. O penta kansuela. Alo puana no taki ha iwa ya taki ha vahi. Vana taki ha yavo. Antaki ha niku ni mosanu ichua. Areke motonre ra o penta na amna kalavate mi wana na ka moretelo na kalavate na wana no na ima si baba. Apa apa na maya ni wana na. Vasha kan nithela na. Masi mwano lahi wane kenyu wano mteaka na mwarinyu. Ay! Unni kuha masukala wane tisisa vava. Atwala nisa hii, mna mwane ruyeva. 4:23 mni wane nilero nipoheri ya nimasipo mushtodi waradi Musambiki wa mpula. Akina ala kuru wankaha ya masi mahala. Na mure no pentana weiwe masi moto lakino pentaka ni mure mwola kino na vavu. Kawupuwela ni. Amuhenle wetu hii. Oh, yeah, yeah. Sari helai. Alo pwana.

Tiki here ke kai roho saho, sei enave. Ava hinwa we pinatamu. O pacheran hia vai piti kushinwaya, kushuai roho sa pinatamu inua inama, kushua sa inama inheloa rohoni. Iwona ka lerova, motu o miriha ke hasara mkwaye. O himo onela ka vatu. 4 horas e 55 minutos.

0: We power the niggas. Mwati hurunya wanea wilaka va sitati yulshinga. Yaloni vilila kumi wa mratula. Mima sobala.
1: Oje.
0: Anituna rape utonya tonya. Fale malo, fale babe.

0: Salama a tun wotine muhunle radio mai mara ila. Niwi hahu miha so hiena hiena nuluma. Niranaka i provincia so Zambezia wampula ni okab dalgat. Olilofa mpuwama i programa ila nroulma mukalilo. Ohisi wa muhuru wohove liliwa. Arima hosho ambrunya wonane ya ma provincia ishishi. So tutuani ni eriari ya ilapwa. Nto wawira nulubiki mwaha ola. No studio ya radio msabiki o lishinga. Niwiye na tokweni ana Faustino Nasser. Ari amwalano waikala waboma onvari hatu mteko. Wawana na mukalilo. Waisa marirwa itusotene sinirukurera. Ina vitu onri nana Emilio Jose Chakaya. Ari amwalano onweha sa osamarila itusotene sinirukurera. No o provincia yo niyasa. Niweraka wera asinkwihu ma provincia sikina. Ahala tu onlela anamala tuluwaya. Mukwihu Duarte Liasu Pemba unile la wera anamala tuluwa leluna kanayo pia o studio. Na wehiratu anamala tuluwa ya provincia ya Wampula ni naveto o provincia ya Zambezia. Watu otene mtalie uwelela mitekusa hiya na otepo shukulela wakala ni hiyo. Mholo mo ni hala ohulanlaka. Na upani la kweli opaka mpanta nyomu ni ula mpwema programa ila. Wanonto wahipisa mstudio mu, no studio radio msabiki olishinga, ntoko ni hima huwera niri dana Faustino Nasser, amwalan wa Rhodes, mosa, ungwana na mukalilo waisa marilo waitu sotene, chidurukurera. Ana Faustino Nasser, salama, ni karipu mwa hahula.
1: Asante. Eu pajera o agradecer era o cara na toco ainda na damas era no hepel menos e masuala lá eu era no cuidar que tu ia se para que vem no muluco e tu ia no intima que lá hão olha isso hoje a sahão no intima que lá se para que vem no muluco e roi cala aqui na thoni se para que vem no muluco thoi que na que ninja hão yohi thoni se cala que sou samariwa. Então, a Himela Tokwene, Mikina Kulan Sinan of Faustino Nasser, Kimvara, Mokutula Ulonerwa Roots, Oremukutula, Ninkavi Heranahu, Wera, Itu so tennis Bakiwe, Mlaponimu, Nimuluku, so ten hio Ninjahu, Nchimakilahu, Wera, Sikalika so Samariwa, Nubuela Katona, Namanakina, Anwa.
0: Pronto, Mahosho Matukwene in Runyahu Kumanana. O provincia Niasa, Zambezia, Wampula, Ninavito, o Cap Delgado, Tima Hawo Wona, o Hisiwa Muhuru, o Ikalan Titi Miho. Neriki Hai, Maisero Muhurula.
1: Bom, Maisero Muhuru Lola, Parawera, Nihise, Nihina Kinikalane Tony Mahosho. O nihikalane i problema na ni mavizinyo ahu. Ntao, yu wakale ni iru wa seiru. Hiyo wakalanto wera nrumata wahu ni ntuna wera ni hisemu huru. Nohana ni pakakayeli ni iru wa seiru nkale kipiro. Kipiro ni yele ni rahu nilimeleke olimela okotenlai ekotenlai mata ahu. Ntao, nalimela in hali vahu ntopodu ohisa purke morole ohisi wabali huntupa ukelaka wakina. Wera ni hali kera akala kina socha saya hiyo mbata mwemwe. Vano hiyo na hisa muhuru ule ni himtenke ene yole niru wa seru ni hilimenle ene mpika ahu au ikotenlawe mbata ahu. Unuoni ya wavali wera no hono na thoni itui kina saasine ene mbata ya kina. Akala kina ituyo kira hankushi rowani sinkalo mbata uu. Ntao yopa charatie yowera. Prawe vitari wera ni hina narihetho ni itui kina ni itusangu hiyo ni mpakele ki yele neru wa seru.
0: Ulima ipiro. Ulimeda ipiro yehe. Rugureri haniburo ni nahisa.
1: Wera hicha wera morole wa vinyako hivare thoni eladu kinan. Ukela kola du kinan. Hiyon ton limeke mpiron ule neru akampika. Iko ten lawe mata. Nera in hale na virhe piro ile mwe mwento va onto podu hisa.
0: Waronto dono hisa mahosho ankumele la tavi.
1: Wano wosani in hale mahosho ankumele opa jiratiele ki himaka wera no hono na kera itwiki na ero kalaru wera atwa akala kina na atamenle. Nta mwe mwe sina hisa in hale litusi nchipale si honone ya. Mata mwe wala muhuroni mwe so kala inama si nchipale. Inama sene seyo sesi nika vihira hiyo wabale kenraka wale wera so kala yocha ikina sipakiwene muluku yoni panyenrahu. Nta seyo sinkalaka so otawa wano kina sa itawe wale simwero kwa. Sa kwa in hale wabale kihimenraka wale wera hiyo no hana nchaka itu ya nubwela kawera nubwela katuangwa anama na wa wanto nera inhali hiyo no honona anama na kina waha mpanya itu ya
0: akina nona nona nareha itu sayi si mpanya muhaku wa muhuru ni kera
1: tiyo
0: wanto atukwene ya na chakaya ali chakaya kereke no sule wera mkumelila umuala nubweha sa usamarela itu sotene sinirukurela Dirección Provincial de Desenvolvimiento Territorial y Ambiente. Ajá, a tu cuene. Mi te cuchere, mu barihaña, mu erla cuera, ni malije mu caliliola, hubo no hisiwa mu uru.
2: Buen día a tu otene, ni huelela, emara ela. Naveke la huera, muluko ni cavijera huera ni calewino, huera ni huija ni miteco senesia. Kanulu mawera hiva ni vandri mikrofoni ni suwenlesha hoe. Nulume wera ni wihane. Atuwa weriwe niwe siya na winha huwera na kutulele. Hiyo yopa cherihene nerahu nere were direisaun rahu ni itaniwa wino nera asante. Yanaveli nera nleli herane wera ohisa ntakwa etri etuyona na ramu laponi mu. Yopa chera muluku anipatusha ka otene hiyo, enda wera mukele makaleke mparaizu. Vavale enda yewera hiva nakale mparaizu, erende wera oparaizu wene wino hiva nikaleke ohakalala amuretele. Muretele ene yola anihie enda wera nikaleke vamohani miri, inama, etaya. Mashi vava vayotene hiva ni hiwaka ruwera ni kale mparaizu mumu. Yohi wopacherani yowu apakele nilaye. Aho na wera hiva ni kaleke mwanene. Ta muluma ya tuwakinena alinkala wu ogeresha. Ena muluma ka Genesis 28. Atuwa wengkala ogeresha na hala yone. Yulumu heni eparaizu ene yela. Vano. Na ananari hakavale, sina kumerila wera hiva nina kala mahoshoni. Mahosho ala enikumihaya, enikumihera wera na hisaka ntakwa. Ona kuma muishi mwinji pale, ona kumihera wera wapame yeke erimu. Erimu ele, yokala eriwiwa ntoko vale neraho na mwape ya kambanda ahu. Yo kale kinene na mtu walela wakaanene nkala wasulusulu vale inakala ntoko vativa lorumuma vo.
0: Inovarana.
2: Yeyo etwe nene ntoko nipweru nene nine. Osulu uirimu iwe nonaho rene erimwele enitaniwa kamada de ozono. Kamada de ozono ene yole apameyeya. Vava na apameyeya ka unanariha ni nanarihaho hiva ni hisaka moro mwishi mwinchi paluke la kamusulu. Kamada de uzono ula pameya, waki nene tele, akinene enuluma kekunya aele, enuluma wera, fenomeno kino hisuwela sane na usuwende tuwa meteorolojia huu, fenomeno kino elininu, kino nilininu, masinene yao,
0: ohirupa epula nene sene.
2: Masinene yao, entanyera ohirupa epula, waki nene urupa epula yote pa upwa herera.
0: Ntoko ya mwaisa nele.
2: Ya rupaka yele nereka hiva ya kela na kuwa uhiva ino mulusa. Vashi wi lusiha vava le moro ole ni hisahu na serra kawera apale ni wasa satoro atoro matapa anhiku ni moha nanariheke mikale lusahu. Vanonto hiva na wiyene nno na wiye wera ndeli herane mikale losene siya. Vamoha ni itani waho natu asiku iho ala arodisi. Wera ni wihane wera tuwala mkale lueno la ni hiye muluku kantuna.
0: Oni hima tuwera mkale liyo la woishi samurula. Una tanyira ireta sinkeni watu hiyo.
2: Ireta ya sinkumelelaya vavale ampameyaye kamada deozono le. Sina kumelela mi msuwa ni nina kala na iguru na waka vativa. Msuwa ni na waka vativa ni iguru. Irutu sahu ya hasinkumelela iguru wa msuwa. Uvinye la vavo sina tanye sina tanya idreta sinji pale mweru tuni mwaho hiyo.
0: Na metoni himwe wera wa mwaha wohi sa u hiyo atu hiyo. Ina tanyera ireta. So hiyo na hiyo ntoko ilapaha. Ahe. Ukala na tu ireta mwibiriki sinitu wa ajma. Ajma ipumu. Ireta tu mwibiriki sinitu wa bronkite. Sintanyiru wa mwaha mkalele niyo na wohi sa muhurula.
2: Mukale lwene yola sintanyerea ireta siye. Mutakwani mumu musina kala kamo miri. Sinkumiha sahisiwa kama kwashara kwashara sinkumiha mwishi. Wote pa. Mwishi ene yole tontanyera ireta sausia iya ntoko saipumu. Omumu lonyala. Ikinene yusia sabronkite kisuele uluma unema kuwakela. Vanonto siyo nera hunihisa kantakwa kanakala kasataka mudunia ni mu.
0: Mana irita sinchi mahu kwa nuni hima hima ahu. Sinkumili la wa muhamu mkali leoni yola wohi sola.
2: Vale wolima nintoko akwaka ulima ya vaa. Yeringwe wera na limaka vale ni pachere kwa virela. O virela wahu na virela vale nere la wera. Kane ni hihise ntakwa. Ntakwa ni ohiseke ntoko olepeliwa ya wera kero ntuno lima. Ni weyo osuwende wera mkamwe na moro. Vanonto yale yowete la wera mkamu inako la moro akikavihere, opachere kwa virela. Wa virela vale, wera moro ohitupe okelaka emata ya kinene, wana nariheke kinene, ikande mata ya kinene, ohiseke mirisiye, sihiwe, wera sikaleke soni kavihera ikinene sa madera, ikinene sikaleke soni kavihera, ikuni, we wahisa, onova la vila mwanina u ikuni nariso wapele.
0: Oni hima tuwera, anafashtino, oni hima tuwera, Miri ya iyan rinahu. Nihone kuhisa ni woku makuku amirale. Ale aneni wihera kyo. Ipumu sore romumula. Adunia ni wa.
1: Na tuyo. Tiyo. Ni leli wangu hiyo wera. Ni kaleke o samara mirie. Maha wera mirie. Iso kala itu. Ni wihera hiyo para. Para wera ni kalane. Okumi worera. Para wera hiyo ni kala niki ni kaliki omumula sana. Entao, yeila uniru waka dioxide oxygeni. Dioxide carbon. Entao yola dioxide carbon ulompanya ni yaka mirini mwemwe. Hiyo na hisamirule. Ou na ni kitavale. Ou ni kitamurule. Ou mirule hiyo na kakatavale. Ona na nuhaka mirie entao miruli honke lo kala na hai homu transmitir olo neru wa dioxide carbon ula parawera hiyo ni muleke sana entao ni wana ni hahu yeyo wera ni kaleko osa mara miria wera hiyo ni kaleke omu mula ni kala neke oneru waka are hon, ni muleke sana I masamare roaya la wakala veli wakala osa mara mirise neseya orene hai wala Uwakalo samara mirise niseia, orene wera hai, uutilizari yukala ifugao hiyo na alelahu atu o komunidade wera uutilizari kiyo neraka ifugao ekolojiko. Eri ifugao himali haikuni.
0: Mpakiwa neoloko.
1: Mpakiwa neoloko, eri ifugao to hinkumi ya muishi munchi pale. Entawi otene lo wana ni hawera hai, kumu hiyo ni nrome la ikuni seye, ikuni ye, ni ifugao eneye la ikuni sinkala so wera hai, sinkala so samarea, I atu asitiana yala mvolo ukozinya ukela waapea kankala kupanya mwishi munchipa limpaka inawe heratu ireta.
0: Anonto uwanyi huno, tuintanyira wera, uonani ke mkaliru la wohisi wa muhuru la tisheni. Mapakilo antanyira wera mpaka, uonani kuhisi wa muhuru la.
1: Bo, akina antima ke la kera vavale kihimeraka vale wera iya iri isocha sahu. Intao, akina antima ke la wera pelmenuji atote.
0: Utotani
1: weyu ni wera
0: ya apanya. Kine utotani, kine ulupata.
1: Intao, wera ya apanya si, pelmenuji wera ni wanani hekero ni panye matapa. Akina yowere le wera epeyo ni pake ematao, parocha. Ntamu wabali kihimenraka wera aani iya siri itusocha ni vahiwahu ni muluku, ni panyenrahu. Maji, no hana ni pakakai tuso wera wera itu ya nroo panyaru. Maji, ni samare wera tona. Kana mana anamana kina uwa, akalo panyaratu. Ntamu, mubutota ni mwemwe, kati wera ni mwero kocha wera hito tiweke. Maji, ni toteke.
0: Wohihisa muhuru.
1: Nihisa kamuhurule. Nupuwela katuwela umalo tu akina wetu atotetu. Yoto na tekaka imata sahu aani. Tekeke imata ya nijeke. Maji nupuwela katuweni wera akina tuwapanyere tuateketo imata yu acheke tu. Dao ni wana ni hahu seyo.
0: Anonto atukweni anachakaya. Alichakaya kereke. Hulumani nisema kuwa. Ahe. Anonto miteko mumbari hanyo atunyuo. Mwerilaka wera malihe mkaliluweni yola wohisi wa emakwe kineruwa ohisiwa chakala wono ohisiwa mtekusheni
2: asante sana wawera evukuwe ke etwela yohisa hiva matekniku umteko ni wahuo nina rumwaka nikelaka ma mwatu irayamo nulume keno otene yao wera twala ni hiseke matakwa na lelihera ka wera na hisaka matakwa vale tiheni enanara na hisaka nereke hai nuluma ka vakinene ni mamwene na uluma ka ni mamwene vakinene nina pakaka itusi ni itaniwa antoko igrupu klubi ambientali yao anatwene yao ya kala wera nulumene ya halaka vale ena halaka ya lelihera katuwa kinene owera tuwala na halaka vale ni hise ke matakwa ohisa matakwa vakinene kenkalaka yeleru nuluma huwera enkalaka uwasa inama hoye akinene yale sanama paha
0: uono paha paha upaha
2: ala kelaru pahe ano kusha moro la pahe pahi wera mio kintuna kone wera mio timio kina paha apaheke muhuru akinene yale na mchasona ina kushaka sona ayo la himandlene evonyera vatakwani moro iwe no pata akinene yale ya peke ya tamende omuhuruni ompawa impasa ya kengimela ya nyakaru enkusha eturwele ehilonde se salamene nona ukusha
0: eturwa
2: ehimisendre mahi evonyera iwe erwa mvonyero salaniwo wavonyeri wako salaniwe moro no pata sino nanara impasa asiknene sino nanara mihaku saa tuwa kinene. Sino upake ya itu singi pale so nanara. Mashi toko toko na muniharu. Toko toko na hisaka vale. Malashi nilelo na omelela. Ntoko tuwa kinene nera wera. Mashi saru enahalo melele. Njiheke imombesa huia. Eno omelela ane. Mashi yona narahiva ni nanarihahu yote pa. Tiole ke mulumaka kisuenda kwa muluma. Vema kuwa ni kamada dozon. Yoo na muna nariharu yoo woo. Sinchi pale kinona wera yaka sene siya ya sinivirela ya. Nina hawa vanchi pale muhawa kamada hundo zoni yo.
0: Weka kamada dozoni hima wera. Wa muhawa mwishi yolo nkuma vatula. Onaru wa mpaka wirimu. Wirimu wana tatu wantoko nimula. Nene nimula nene no marayiwe, no marayiwe, no marayiwe mpaka.
2: Inapameyeya.
0: Inapameyeya
2: pahi.
0: Ay, nimula nene nkala nsulumu. Mwishi yolo nkuma vati. Onaruwa mpaka musulu wirimu waruwaka wirimu yu enakumila nimula atwasu wende nimula wakina ni kalaka na chapilo ravore nyokala etu nkuma wabali etu ile nkumele nimula nne anonto mwishu ule waruwaka wirimu yu nakuma nto nimula nne
2: ele pameya karu ya kumeli la karuvavu mpameya ya tivale nona hu lishinga kalai ninu ulumaka kalai nono wanari ilanyu vana no kondi ohiri ilo himri ilaya vana lo nere ilanyu muno hisa matakwa Yandika mnereke ii vati o Europa kala iwa kila wa Europa wanapanya ke jelu vana lukenkale jelu vana nukala wa moro.
0: Ayo,
2: mahawa heni.
0: Unopa
2: heya. Eno paha. Opaha, mpaha ya moro eneole. Tuene eneole ya riri heli. Eno male, eno towa. Eno towa towa.
0: Mto Mosambiki mulipa unhisa muhuru. Woho velela. Aitari hakasaya sinima hui ya iya. Onita rushiwa kanta rushiwa. Ni malamulo.
2: Wera kere kanta rushiwa hoye. Hiva wa ambiente no kala no asitoropa antipali epakeleliwe hiwa ma distritu ni mwoma lokalidadeni enakoti haitusene siya. Vano wavari wavale otukiwa. Tone rao suwele kwele kuwa tuwale yulu maele kaikai. Vana no wahivari wavale wahiweri wavariwa. Ona unawerang ila ila kinere kwele nlelo. Mashi ya pama ene nera nlela ni wera uhakumvene otukiwa. Ya pama we wilake munena au wera ni hiseke wera sikumeke socha sanene. Nlameke duniela.

0: parapahi olimpari ukweha vano wanaveli nikela ovekelani para wera hai para wala pahi wanara nikela ovekelani para kontrolari athwali rakaru ihali ona le wera hai oniasa nuno hunu wano kharana muteko muteko ene yo mpaka khalai wanto wera ni ihale athwali nu lima nu ukweha anomoliwa unairo mteko anyu womala anapachiro vukuliwa vava wonto athwa ya pachenra wana naranera u yakala irun to mutamu thame ke tiri walon to kuntau thama wawen to ira unto hi santo
1: uruna nari hawanjeni anon to he kan hiluki lakana upani lan to mutapunya telefoni mpuwa mwa haola nuluma ho samkhalil wo hi si wa muhuru wo ikalan titimi ho ho veleliwa ayo numero unrina hunti 8697 17200 no latulu kani etwoteni muni wila kumelo zambezia ahe wampula ni okab delgat Ahe, akala mtu punya telefoni? Alo?
2: Buen dia.
1: Buen dia. Sina na ato kweni?
2: Latifa Romanto, e provincia ya Wampula o Barraje.
1: Tijo o Latifu?
2: Latifu Romanto o Barraje ya Wampula.
1: Karibu ato kweni ana Latifu Romanto kumelo Barraje ya Wampula karibu mahola muhiwa. Ana Latifu? Alo? Telefono mora. Ahe, numero de na hunti 8697 17200. Ahe, ana la difun lilo na ho? Alo? Ahe, 8697 17200. Di numero na telefono de na no studio radio msabi kolshinga. Ahe, hone kova habipi. Nim tapunye ke. Uera kweli ni koheke yoko hahu. Mpua mwaha ula nulu mahul ulelofa no studia radio msamiki ulshinga. Akala mutapunya, alo?
2: Buen dia.
1: Pana mutapunya?
2: Argentino Luis,
1: mvukuli radio riva kiviru. Mutapunya telefoni wawini?
2: Eh?
1: Ukumela wawini?
2: Bosti wa shalawa.
1: Wow, shalawa utsiriti yomoma wampula. Karibu ato kwenye ana Argentino Luis kumelo shalawa. Haya. Alo, Argentino. Alo. Kino naka. Miteku sa telefone liluwa nina kumanana mahosho wanchene. Akala mutapunya, alo.
2: Alo.
1: Alo, dana mutapunya. Nzina na ya tokwen. Ayo, erede, eni shupa nene sene. Kiriki eni shupa wanche ni yuguno. Lelewa, kala mutapunya, alo?
2: Alo, bon dia.
1: Bon dia, tana mutapunya?
2: Mutapunya, dashe li duwa wa mwiti shamu ya wakurani, grunti wampuna.
1: Nzina nongi wali sana?
2: Kira mwisi, jinsina wa dokumento njali du Francisco, kurani wampula.
1: Karibu to kweni kumelo ukuraliwa.
2: Ayo mahogo torera nashi. Nanki ene si tempo e la bakiri maha o lima weiwo tella toro. Anne pa ene ma ne ma toso ya o ki lupa nga kam kuru majeksiona na rayo.
1: Ano anto nereke hai uwena ni wanane ke mukhalele ni yon.
2: Parawara ni malama ni jingukule na mahenye oho. Paka pa hivi vitari sana sana murule. Ni vitari ki parawara ni pa hivi.
1: Ah, muhima wera muhuru kompahiwa.
2: Ah.
1: Ay, na tumu shukuri la tukweni na Jelito Francis kumila kurani wa virena wiwele na mitekusawo hiya sa radio.
2: Babo.
1: Ahe. 8697 17200 di numero na telefoni indina no studia radio msabiko lshinga. Ma mutapunyaru mruwa kilani matata velimu emara ila niwa niyao Zambezia Wampula ni Okab Delgat. Alo? Alo?
2: Buen dia.
1: Salama to kwele?
2: Salama, kaya ki hali?
1: Salama. Sina na ya to kwele?
2: Mia, nagimiha niwa bashku manuele muhemere di studi yo mkubure etruvise ya Wampula.
1: Karibu to kwele na kumeno mkuburi yo?
2: Meke kaiyo opaha koroetu tekiona na rabanjene. Komu mateki nkwe alihima ereka kamate ya pierusu liye no komu ule batiba tume natowa.
3: Mm-hmm.
2: Masi wari urane lapo ahila yotene urana yohi nuha ndrimuta kwa ni mungu. Nipakeke mkumi nipimele kima ukipi iwe nipaheko rate eno kala wawira okala iwe hanikwelo nkela honu nsuwele kuma ahu.
3: Mm-hmm.
2: Na sivore ratie yo mateki nikuwa nima wawira ee. Akono kari watangweha wahayana ni hifale. Ehanu vangu ukumu parahia na noneke ni kikilete kuhige.
3: Mm-hmm.
2: No lima wira ndroni wale kina kuwa mene mnihisa humu nosere na kuwa le nira halonke mazinjindu kia mazihu.
3: Hmm. Etayato eni kwa?
2: Eno kwe nosere oteo nere hina kunga tetu.
3: Mm-hmm.
2: Kene raka uwe o rati uyo rati mungu panu nile la kuu tene anikale lentidi nihina yu kihina atu. Ndrisi isa alepahe makale lo ohi loka. Masi ni nandari tayahi ila ni nandari hema patuwe ila la kalai mchichele netele yao.
3: Mm-hmm.
2: Ya na kakali heraka tiye wira mishove kipahihi na tukaniwa nale yuwa kama sikaniwa basi ni hiziwe.
3: Mm-hmm.
2: Haa.
1: Dante pusukurila atokwe ni anavashku Manuel virilani wiwe ila mteki sahia sa radio.
2: Ama. Obrigado.
3: Mm-hmm.
1: Número de Rinahunti 8697-17200. Número na telefone Uera Quilim, para quem planta o programa Ela e a Rádio. Ahê? Magoaga, um ralo a Curiwas Votene no estúdio a Rádio Msabiko Xinga. Nia Tokene Ana Faustino Nasser Ari Nikuru na Rhodes. Mosani Variha, Mitecos Osamarela, It's Votene Sindrukura. Nina vitu atokweni Ali Jakaya. Ahe, amwala nutungwe hasa usamare soteni sinurugula. Alo? Alo?
4: Bondia.
1: Bondia, tana muda punya?
4: Bondia.
1: Bondia, kinera kiuwa katokweni?
4: Ashanero pampelo mjani wa mrupula wa mpula.
1: Karibu atokweni ashanero mrupula yu? Alo?
4: Mrupula me programe yo.
3: Mm-hmm.
4: Kiniwa? Miwa mkani herwaka kapela wira yaliwe ato anakunya yale amutetene ekalene ekontrole.
3: Mm-hmm.
4: Ni ahitariwe mosa atukweliwa kumu atanjene aniwadi atoro ana atoro yale tani pahamuhuru ana napaha sigaro tani pahamuhuru. Atuele ala, atuele amantare mutete ni mkulu pale, mapia mwene. Dia ya mtara emuroi heke opulisia atukweliwe. Ala kina ya mwavaka.
3: Mm-hmm.
4: Masi wohika na hii, hosi ntoko ya hii ya mpatani yao. Hivo na binata mleke la wiwa. Nepeki nikayele yohipa hamata, hiva hinsuwele. Ni mulima ni pahamata nana masike suwele wira vale etayele ke mproduziri hokwa.
3: Mm-hmm.
1: No, tepe shukuri na atukwene hana janeiro kumilo mrupula yo firilani uwele mteksa hiya sa radio.
4: Obrigado.
1: Ahi. Ahi, nroba hanlakana no mtapunye telefoni pake mara ya 7 horas ni 50 minutos. Uwera kweli. Na vahiki nlaka sinkwifu na latunulahu. Wera kweli ya kule kalo tana mtabunya
5: tana makairut
1: salama nsene na tokwen
5: ene ernest pairi onwa shulu
1: pani
5: ernest pairi onwa shulu
1: aha atokwena ana ernest saidi eh mashani wani were makwe ya wera ahe numero rina huti 86 alo 8697-17200. Alô, tá nem muito apunhado.
5: Sérgio, Bias.
1: Sérgio, como é lá o?
5: Como é lá, o mulher lá, o província, o Lechene Wampula.
1: Ayat sri tusheni?
2: Mihikati.
1: Mihikati. Karima toko ene?
2: Ayo mhuru yusinote papazi nizi waya no. Ipiteti no lati umheri wa no. Mhuru yusiniteta nigo.
3: Mhmm.
2: Mhmm. Kino hivya pahe, kiruhinyi mapara gawera. Anakulu ya wawo. Anikontoro narekipahe. Toko ya wawo anaha ya toro wawo. Awa manipa hasikaru wawo. Anikontoro narekipahe. Na wa pahala mhuru o bariwe kepahe. Urohi wa tukulinti ya pahe. Omno taru wa mhuru niri hiwa ya sinitepa.
1: Eh, mi carna cattiva, un caligaro a casa. No, te posso credere,
2: tocco
1: in una sergio, come la... Come è cattivo? Capo, ora mi tieni anno. No, vuole studio radio, un sabico cinga. Ora qui in una vecchia, qua, quella, una malattia, qua, ma ora nulla, ma ora nulla, ma ora nulla, ora nulla, ma ora nulla, ma ora nulla, ma ora nulla, ma ora nulla, ma Mila pahu mahuku omari kenada. Atau ini, ana fushtinu Nasir. Okelah dia murni wohima waswote nesia. Sulume naya asingkuhu aniwelila eradio.
0: Asante. Hiwani nohiwa asingkuhu ala hirero ni kavihera. Wera wohisa muhuru ila iritu yona nara. Mash anlipi herawera nlelo na hiyo na controller riki wala ya tihio mafish kale wera ya controller katu thene a hisa muhurula wera akalo wera hai akalo responsibility wa mash na miene thoni okhala kira ka anjere wera oro khala ru o controller riwe ni muhire bahi governo wala ni hirwe yo hiru nere ko controller ana wera ni halo khalanto wero khala muthu onana riha hiyo no hana yo ni muhimaka
1: mana ya tu wote ni hiyo no kala na lamulo no wehera no weha weha samukale lo wohisi wa muhurula
0: lamulo no wehera samukale lo sohisi wa muhurula hiyo no kalana so lamulo ne no kala ni yeva yao lamule na no hima wera mutu onhisa muhuru kirime soki oyeven lawe wo kirimole hundata liariwa porque soera ni hali dokumenti unerwa kaha yo khale dokumentu etokwene enhima wera ola kirimola manho khala ke dokumentu kina unerwa ka kodi kupenale enhima to kirimole motahenu nerawe itihiwe motahenu nerawe live onko khala hai mahukuma kavuka deyai anto abantu tie mvaya ele le ambiental lo hima wero hisa muhuri wa ni kirimola manonto kodi kupenalo la hunhima motaheni kirimola o onera wetihiwe
1: ehe tokwene anajakaya haekento murnanyo tuna wakula wa itso tenise yesulumwe nalupa aniwilele programa hwila
6: atotene niwelela e programa hwela yolelo hiva na tuna huwalela so tenise yo shakala ilei so khala
1: ayo atwala hima bawera uru tunia utariha malamulu ahima samkali liyo la wohisi wa muhuru la watarusha yali ahisa muhuru wohikala titimiho akina huluma saa utunia olime la antoko nurumahu wale
6: atu otene asuwe la wera lamulu nono kala ivan na mulumahu va eworas yela nulumahu va akala kinene mvariwa mahao wohisa ntakwa vawi itwiye kanesi ngumi hiwa mtelevizauni kalile mtekwene ukumi ha mtelevizauni wero niwe kwera ole ola varilingwe muhawo hisa ntakwa divawo anjipala lerahi naswela wero kala anpukiwa muhawa mahene yola athwale nono hisa pashara pashara ni wera avariwa vawo ana kohiwa siye so wera nyuo no varendeni va muhawo hisa ntakwa yo wa avariwa kavanna swela wero afinale vale yere yaya kana na rihavo hiva nera wera vana no vava tu anchipale ndrahu nikale ndrahuo nikale ovu kula ohisa matakwa nikale owi pasopa orehera imatasahu na hisaka wero hintaweva kinene nimkushe kayole regadoro ye hamahole anatameleke wera watu na kontawa ni yehera kama hinchipi heraka bakinene kuluvirizadore no lene to ana wera wera watu na kontawa oiria ka hai ujipihere yaka nera wera masuma toko toko ndra huno atothene nikale owera ni ipasope nikaleke owova moro wotawa moro ukaleke wo controlare
1: ana nasari emare yo sincere ana zaka kiriki masuma lihera to karnaya antuna yo hima enabori wa muriba no tuno hima bwa we programel
6: miva masu enkivorea kintunaka wera ka himene ewore lirai na rowa rowa va kera wera twala ni virikanye murima ni kale owiwa owire herera owipasopa owire owona masuya la nulumahu weti ha masuya la nulumahu wera elapwela ekale yele eparaiso etunea
1: ndotobushirela ana Emilio José Chakaya ahe ana Faustino Nasr masuma lihera mornaño
0: masuma lihera tala wera jonde twala hiyo novara mweto na tekaka miteko sahu yavala wala na tunaka wera ni je
1: susa
0: muhuru ni nipakeke sana nu puela kathoni wera khala na mwana kina ngwa
1: no tepo shukurila astokweni no pieto o masin sironi wa miteko sahi ya sa radi wa programa ila olevanu luba samkhali lwo hisi wa muhuru wo hoveliliwa ari mahosho ndunya wona ni ma provincia ya sheshesi mpaka mpanta mwe programa ila po mwe programa ila O Zambezia, ahe, ari mkwihu Nusha Rodriguez. Ni neveto Wampula, ari mkwihu Amteko Gildo Makina. Ahe, o Zambezia Duarte, kiriki o Cabo Delgado, kwenye o Zambezia. Ayo, o Cabo Delgado, nari ni Duarte Lies, ma provincia iaka narina namalatuluahu, narina huno studia radio msabiko lishinga, Ti ana Faustino Nasser amwara no wikla wa poni itenu wa Rhodes nina vitu ana Emilio José Chakaya ari atokweni amvari hamteko umwara no ongweha sa usamarla itusotene siniru kurela wa stokweni ana ya wye no studio wa radio msabigino otepushukurela wani panya nuluma samaha ola miteko ya saholi lwa nimiyo Fernando Damash asante no pieto masinsironi wa mtekso hiyasa radio Un último, ne makua suela kano studio radio msabiki olchinga.

pula pa town ya Nampulam kwa kusimani kwa presidente nchilamba muna mkwa kutipa kuwadi kapa waunga ngereni achimmas yeto wali nkulama mprovinsi ya Nampulam kunguluka na achimmas yeto kipika na idanda ulo yao ni kusose la matalam ga kweze chitukuko akuna kubangu yetu kumusambiki pa kuwadi kapa tujanga ngane soni na chinjeto wireless kumaput samba na jino ngane sietu siyaba chiputikis journal. That's

0: Rádio Moçambique, Niassa.
1: Ndaji lipa 13 horas e 16 minutos. Tuaribasim, na tingetu, wawairiasim, kumaputu, antena nacional. Tuaribasim, kutumanyisia, etikuti, pakuziungula, chilambu cha Moçambique. Kuaribasim, paka ilambu ya kusam, mungani situ, siya, pachutikisi, siya kutamba, siya, uche. Wale lijino, journal, datart. Basi, anotene urom. Ngwati na karibu achimane Sampaio Vitor wali kustudio den chibula chancheche chapa na poa ilisi tayari kutatu pere nkani sietu siya pachu tikise. Sampaio, boa tarde.
2: Jornal de Niassa.

0: ukumbela kuti yadiye kulemba nekuryema kwawetu jedu
1: zainabu shande
0: niona kajeni ndiyo nizi umusa ngati wadila kapate bulbanye mbwa temea shumwene wetu vitorinu kasi mbapanda
1: dadawe tsilia umani
0: ngati kutenda bae digongo ya kwenda edishwele.

0: Rang antar le shaba tu anoro aku di lewa le rang nuno ihad mamu.
1: Tuko basi lewa tunjeno.
0: Enye tu nyenge.
1: Nune zana kushanda nyenge.
0: Umili meji kanyo galelo. Tuwe ya kuwesta ya kutikuenda vanjigo. Ya kutikuenda mbole mbole tulikuenda vanjigo. Tuwamba kutenda tame baba wali kubiga la kwa mboli.
1: Pakutanda uwe tudinkuenda. Kwa geja kuwala shiko vya shakwe shila. Shakuna wilanga kakapaseti. Kwa gawa wala kubluku kugashenji la malungu getu.
2: Shuba shuba vai embora volte.
0: Roni, tudinkuenda mureo. Temba kama wabita mamoto hao mamota. Kukubaga wabita. Na eje urovia kupitaga kono watidi. Roni, tudikuenda ni njinga. Ngahangala ganganda mireo ya wabita mamoto. Nambo waga ganganda makamu. Rebamu ribetu aure ushikoli. Iyo, tunarishigangoro. Nijiganyo jatu jishe kumabeto. Ukumbu ya utijadija kulemba ni kuruma kwa watu jenu.
1: Zainabu shande nyenje.
0: Ni unihajenu wa nyentoli nyenje. Patekulu janyi mbata imeshu mwene yetu. Vitorinu kasumu zube. Baobande Cecilia Omar. Katukute.

0: tokoene ntoko vela weta vanto nopia va
1: vanno ropia vandira mwako vanto va
0: vano io lolo
1: la kurile tio la yo wewa katano khulu
0: ayo
1: na he kala ya to thava vanto na muthola wena kuri la kurile tio la
0: va tio he pa hen pia thu tene athonchene only pia
1: athu tene ni pia va
0: khon la ba mwako la
1: nar nar khon la ba ona ko ba chiro la ba
0: onni shai wa mo
1: o shai pa he va na kai mate sinli ma pa he
0: ayo
1: o shai won shai ya pila na he ale okhulu yapa he
0: okhulu wamphaka ba wokhala
1: okhala okhala
0: ntobe paro kuma na tsho ne muto ne sai
1: o nu moro moro le ni onto khala were kina ku mata mo le mo kina ko he le ta khoi chikan chikan jani onu moro mo kuma nahi onto
0: ayo kun khala na kuruba
1: nare nare e nare
0: ha so ni kuruwe ko ko pi ha ino wa mo
1: bro ka ni kuruwe ka tu
0: ayo ino wa masisin ni khala mo
1: masisin ni khala ma ja pa iro ha tela
0: ayo
1: ro khala were pa tu ya muluku kan num po to mali ha tu muluku
0: ayo
1: nge khai pa
0: ayo
1: yo la ba mo pi na ni puri ba
0: ba to te khumme na puri yo ba
1: mo to khumme na puri la ayo ma ha wo khulu ma ha na ya ka thalo ba puru ene ya la
0: ayo aha masivan ka ha ya ka yore ran thapela ya ana puri no pi
1: ana puri na thapela ya te programa ye le le la ba ni phanya ba ba khala wiri ya khala shi pana la waran sei so so ri pela le ala na muteko ade mpale mu mu parovara ka wa khala na na ba hi na ye mbe ayo
0: area me ni muiwan
1: Gonjer sa na komo to ngisele programa sawe ate programa wala birbar rati birbar kamawane ai kungisela khane
0: ayo
1: masipa putu wele khanro kisela
0: tani apha bela uya ba hene rumihi waga
1: de putu wele ka phelo aba ha amaraka adusa se pastao am phayane ma thare no kathula bano ano weri bari banline
0: chene na ore mama
1: ai muru ruthayo ten pa he roho ten awere
0: ayo
1: ayo
0: ku yani mi rom thokelela
1: Asimane machinare
0: ro wiri ha papa
1: ro mera hi ha de to re tapa wa phanye aten sur karo halo musili wu karo halaka ya hinye ko permitiu ana uria seyo
0: ayo
1: werando rakamel espertale
0: paro ve rakamel espertale ba
1: suri ba ka lime te resento veniendo pa ho
0: sur ko nanira phanye ko wi
1: owe ne yo le bahin tan le sha makala biora machile wu o mula po le chevo ilo kala moro ni re loha moton ther nyao e ita ruaka
0: Ori namalele mo.
1: Ori namalele, ori namalele. O venya pa rumurie so ro thare strata pa ro namashilo. Bankale distance ora kama.
0: Ayo.
1: Ayo.
0: Ah,
1: lavula no temwa ma hawa spiritual.
0: Ayo titi alela mama wo wirwa kinorwa bon.
1: No kin naratim sambik. Ah, wote mote kina meri hera ko isalamu yo bahe sampent bahe.
0: Hera ko ma bonyeria.
1: Nar kina bonyeria. Adu sa Sebastiao. Anaka nilinyu lukaji italina
0: atukwene vanto ni kuruweke na mukuruwa wiriana kansipo na naputu velu beken liaya
1: koshukuru koshukuru na kuruweke tu
0: siso jamal afonso mwira murumi ha kansipo naputu velu ni bekeliwe na atukwene airwe alaisa
1: alaisa
0: alaisa yo siso na shukurela

0: papa ke nkhalo martane pa tarde.
1: Ah, pa tarde.
0: Ah, mlobo no lo la ulasa o ke se belo a khala ba misora.
1: E sina ne andiwani.
0: Me ke nirwa ilari o Nazare Feliciano, nsina no li melela shi vampire, me ke nirwa na wala pila.
1: Na wala pila.
0: Eh.
1: Ma hawa wira hera sheni.
0: Oh, papa, me nto na wala pila no ka roba hiwe nmula mwaka kunyata ka. Ka ten la mara, ka mara ka le kicha wihiwa ka. E sima ne himanle. Nto kunyata kolonira wira ba bo nsina nyu, mwana wala pila wala tenle siyo. Ahera lako khala na tiena. Nto kine raka esimane maha arubia ya tia nale. Mwamu nse na tenlesi yo mohia wo. Mahala nekana wala pila tu mwetaka wale. Orawa moro no mpuela kaha ni moro wa. Murupe kahikina no kipanya. Orawa le ntikwa kahikini wano tiga. Eh.
1: Ya hii tika mamala.
0: Ah, tika tu mpaka wakiru na.
1: Ayo.
0: Ina.
1: Ah, mutula ma, ya himu levelela.
0: Kahimu levelela. Kahimu levelela. Ta apa chendren to watela yo wacha wiho.
1: Ah, ta apa chendren watela.
0: Ah, ya riha karumana ahiyaka.
1: Ayo.
0: Eh.
1: Pa pankeni pavelani
0: kesu
1: lolo
0: pa he na tia na lolo pa he eh
1: acha thela ne khala e papa
0: ke thela ne khala e o yari hana tesh kiriansa eh
1: nto
0: china matotho akina vai mali kirna pele eh tu resto pa ha china matotho akina ruwanya
1: papa anlele miruku olelo va ithoko sinchene amira vo yao ithoko sa sinkhala so hiloka ithoko si

0: programa radio heteta kamawani ntokoni nisweli hahu wera ne mpanya ne yalelo onapuri masiba no kuma wariahu ni horo promosa onipanya ne ya mropa na mosa una kalihera na munjene enapuri lela no muhina wo panya kamaka wotuma kayotuma ya mureri lwaye atoko ne kaka hali sama kuvani
1: kosheli wa kai hali
0: bakani bakani sina naye
1: profeta eusepio
0: Kaya kawani no napuri no salama salama
1: salama tu kaji nuani u
0: bakani bakani ni kumewu weta pasare ni panya hu tiela
1: tiela
0: ayo
1: so kali kina ku kani kani kani ayo
0: basi yo kala motu kuelo sulupiela
1: ayo tiela ayo
0: mbono na ruhi panya yo panya ba kompanya tu napuri
1: hata kompanya to
0: kompanya
1: na hata kompanya
0: basi nyumu yeruwe munapuri momo murimu iromoro angaheka
1: na hata kiyeruwe momo pahi kerumum.
0: Wawere na yesa isa isa sao paka kamarota nyuala mnakali herana munchene kongwe havale seleste muni muntumi hadesh kilu. Wakala msoro desh kilu ma?
1: Nata kukhanle.
0: Ah, kukhanle.
1: Ah, so seleste bahi.
0: Ayo, kini we havale. Kongkala vin 5 kilu?
1: Nata. Deshi 5 kilu.
0: Ayo. Kini we havale isa pau, shkova, pahi, ala supeluila, kempelo kempelo wiwi ha. Kafaniliwene ela muhima kavi yuli pale ila spadi ila
1: yuli pale kinzi yankani osinku
0: ayo
2: ile deshi
0: teshi nonsense la
1: eyo lesho rupanyo
0: ayo rupani nonsense ngile mtunira waberwa mine pao na lesho na tushero ne tusheria
1: ayo hajienno
0: ole somo
1: ayo
0: e
1: bateria yankani 150 yuli pale 180
0: ayo
1: ayo
0: ela 11 teshi kaheri 11 teshi
1: ayo 11 teshi ayo
0: mano Oni tumi huwa momo nileshe ni alufeneti.
1: Ayo. Ayo wakali hera hichi hana le arnana ya arnana haya pahe parwa pahe ileshi falarta.
0: Ayo.
1: Oni
0: tumi ha leshe momo iposholo. Bae posholo ye lela sisa sae enkala kabila.
1: Ye ento e kala mpute kwa ye umuria ye enkala tusento.
0: Enkala tusento. Muhintu miha mashata.
1: Nata. Gini tu miha sogro aro ke malela.
0: Aro mala.
1: Ayo gini tu miha.
0: Asi mwini tu maana ni wapahe.
1: Gini tu maana ni wayo.
0: Amu haba nwanchene ya kila tiki muteteni kulutu sohi ya nasa mteko kupanya pahe. Miyo vaa nkinkali heriwa minki mpanya mteko. Nyungu endesa hii wira si sasa. Mteko okanleru.
1: Nata karo kila te pahe kupwela kibahwe akili mani kunano. Wira pampenye makila tini purojine vale. Mtume kema kanyo vaa vaa pahe mpaka pia tempu ila pahe. Ani kahu kahile liwa kopati se rite yasane se yore pakina mwera hinyo ke venya kirwa kina kala tumba kawa kini shukula kamba kani
0: ayo pamnera yaka kabi mbara kamte kola
1: eh ya shukuni pia mushkin zianu kirene ba
0: holi malela ni
1: ho kili malela
0: hiyo ko muhintu mihanyu mkala mamureta pa huri
1: nare ngimwari ho huri hene tumi ha omiseria on thoniro omiser ki puratu nilal khebiro bara kamte ko tu ayo iwa mahi khali kana
0: Atoko ni ya profeta. Hiyo va ni nkumo radi Msambiki. Na ryu kumihera nilaka radi weteta kama wani. Ntoka ni kanlo wera ni panyene. Opurola mulu paliola mumwiranyu nako sono chele. Woko masano kala wera muna kalihera na mchene eno.
1: Kwa shukura la wanjenisha.
0: Mao ikuwama sika mtu mihamu?
1: Nata kandu mihajwezi leshe. Ntereaka alishe ipokisa ora isu. Tempu kinako pahima she kikilesha. Nilelo pahima kinira kupuelaka.
0: Amu kumele ni luku?
1: Na ni kumele kumna kusu diole. Wao raka hii horoko raka horoka.
0: Eviti ukamana siishtiri hamu kisi vela.
1: Na hata nkina siishtiri ya.
0: Ayo miyo nkiri wa shukulani mulopana kaha kini radio motoko miwa.
1: Kini miwa.
0: Eno si velani.
1: Una kisi vela wanjeni siya.
0: Eno si velani mwaiwa kesheni.
1: E programe lele wa shukura retelo kisi vela wanjeni.
0: Unkumi hera wama paraka melu naikali.
1: Ayo kisi vela wanjeni.
0: Mwamu suwela melu.
1: Kini musuwela mashi so. Kera kini musuwela si.
0: Ah, mawato kongweha?
1: Ato kongwona, kato kongwona.
0: Tenosi velele ni mwahawu, mawamusuwela, wale nosi velele ni programele pahi?
1: Nkisi vele programele, kala kawira, nini permitiri, wasuwela retra, warwashpita ilio, nini suwela, hitempu sayo. Nani shawabu, nina totele mra alu awalu, suwela wera, oh, akuhimwa warwashpita ili.
0: Ayo,
1: tibore era wo. Ayo.
0: Isalamu.
1: Isalamu, kina begela amama, kanle amara pishku. Anaka, amaraka, na mtu tena pahangikali hera na burilela.
0: Ayo, siso munu paliaka muhaleka makali hera kana munchene.
1: Kwa shukurela.
0: Ayma, no shukurela.
1: Kwa shukurela.

ko wandi ka pano timbe jeng ko pikani na shiyao ko wandi ka pano timbe jeng ko pikani na shiyao ko wandi ka pano timbe jeng ko pikani na shiyao ko wandi ka pano timbe jeng ko pikani na shiyao Pakuandika pano, timbe jeng kupika ni la shiao. Pakuandika pano, timbe jeng kupika ni la shiao.

0: Mozambique, Nangoro, Yamahidisi, Kamakwangwetu, Kumsa.
1: Ano kuya wa mangwetu. Kaljini felicidade na sana.